kaya mo, lalara. Tagan niya lang ang dati ang kwarta. Manatapra to pa, Emily. Kanyang tagan na. Tandar ka, my friend. My daughter. Kanyang nungar ka.